mimo eye ye minister ah ono na eba akwantuo mu nsem foreign affairs minister okujeto a black one papa anopei enye MPP enye NDC adia bako a waye ama me feel so much and sen and sen Ghana for person to kwan omo bre papa papa papa papa papa na embassy a enei etwa ye ho ahia ya ene omo na te Ghana ha sei no en crow for appointment date omo nya ebi wa o timi kwan a na ne adia wo kwa kwa ne kra na adia na twam Zincrofo bi oy one nam sa tu skasa bribe sa na ekwan hodo a embassy no so fa so etiti Ghanaian citizens na so so chese utim se entwa ye kra emfa ba menu e free se mani e free ye no foreign affairs minister biaba okọ ebiaba ekọ ebiaba ekọ but ade ya wo ye ne nra no opi meto sa me se ah papa ye ni tinu a wayi hu sakora sa no adwene nkasa nkasa ebi wom na oya ade nso a otiki time na ode aye enu a obviously embassy sa hodo ani ekwan ahodo a

0: nem bi na mo de mo nan e bo you know e funu no e bu no na mo e wu mo si e onu na me papa yere na ko twa ba bo no se na o wota mari e na mze papa na nti apo nti onu se ba se o ba be on na ti on hu ase se o se nti mo bo no funu bi e na no nti pie no mo de aba se ni so bo no bu ni bia sa na mo ba me me won to mo pe me me funu na bi e no na me yere di kan e twi ni ti na mo biza se okunu na o se ni kunu ni ho ni me kwa ndi na mo bo me yere no na me e twi e na mo twi me si abonte ho ami anya anya asem kwetwa sibi ye ni ha mo sibi ye ni mo pa na mo kwa na me ka ti mo se ye nka ho asem mo ba ka me se ada na ye nka ho na ye ntu mo fo
1: obi ade oh wo ma bo nkon fo apra pra wo pa oh ye bu nkon fo apra pra wo o mo na me fi house to house Fia wenye na uti ufi na uma sababu Muna musi kefiu Kefiu ubia ufi na uma sababu ni bakulona
2: Enti uba Facebook ni YouTube wa video ni edem Bunkurugu adisi ya woho brabe huwe niswa niye Enyase mketuwa
3: Enye dumu wamza
2: Na chingi na papai Na chingi na biya bianti Enye uba ya Facebook ni YouTube wa video na Afrikana dauroma Wadiatumna adisi ya chile muse Die ho mo kese akura ne se ewo msampa wo hye na da wo mo so anka asrafo ekura mo mumpie no msampa wo mabumra so ne ehe ye gbo ne wo se wo bumra so ene ye gbo wo ene du before complain we de nye du before complain wo wo msi sho mo dem wo mo da asrafo etinya ko bubu puna ne awuram ene esibam de enso hwe akase hwe wo kase ptiptim so brai a video no ene a pictures ne de dem no africa dia tum ei Kwa brania chipa behedi ya ya timi se you. We ena wenu snow. Wansi no mwa deu. Enti nani nana hoso. Weni na hoso supa ni ya buwe timi se.
3: Abrante. Kong. Wapeji na tade za adai.
2: Ey. Ye. Akanu wabringa sa mketuwa za au.
3: Ni ya bona bona ni sile musa.
2: Ya buna nkasa nkasa nkasa nkasa nkasa. Weye beatings. E buro. Enti. Ey. Ye. Enti weno. Ayarisa biye nebidi danu o. Ebi di diary sabia ti woba Facebook ni YouTube wa ene e banaji bibo ebi ko to gye nyina e papa we den de e anu odin o na we no wada na se ei na assembly member won potem ho Jeremiah akasa na wono so akasa e chire mu se babia okon ne kaka kon de anu odin de asrafo ne be ye no nukure ne entwe ye ba kokura aban ni mpanufu aka bia wom anim anim ya Wo fu onan ensi fom.
4: Me kan se o mo aba me fi krampo. E be bo e kunu no abie. O mo ba kunu no tun krampo a abonti kunu no mo ti ni na kunu ni na. E na e ruai. E na o mo bisa se. Manu o mo bisa se mo kunu mu wo hi. Sata na mi su mi wa dem na mi nua mo bi su bemba no mo wo. O mo ko o mo dem e ko bo as yo mo fi o mo dem. Bo mo abro mo sa na mi de na mi se dem mi pe o mu funu mi na nya mi ko o mu ko fiefie de pe abu obi mu apra pra o mu kran po me bi ni mu kasa no obi mu kran po da hospital obi ti se smaiwa ono ye wo wo sin bi e na nso o mu ko ni fi o mu abro no kama ba ko bi su o ho mu teachers teacher ba ko ni ba ko bi ono su ye juma wa best one bank obi ni ni o omo abu omo ye fofrafo okranpo so omo a omo abu omo ka kum no kranpo no so je fo no ko omo nye kum fo omo ikunta kwa na kranpo
2: enti oba Facebook ni YouTuber papa ba kum ni se e tawr no de agbon mu se ntuma no de asi na se otim se e bru na koni widiem pa ma waje no waje ni do mpem nyina agi ni him enti e pono no ena papa baako akwagina ho a wode ne nsansu mu a wo kyerɛ so wo ba ayese no musu omu no omu wa ya die ni se ye huwure mu na we no ye bet ya na se ya ba sɛ wo hwɛ sɛ de ebi ho abia bia no a ade na no wode na assembly member wie ne kasa no kyerɛ mu sɛ de keka kɔ no ɛkɔfo hyase adwane yo ebi ma hyehyɛ ahyase sɛ sɛ wo nneɛma adwane san sɛ wo anwane anye ne kra nko a omunim de befre kyeraba
4: anu obia bemba manu obia mu jwani kwa nkurasi mfufru oon so eno ase jada yegenu obia mkwa bagyo oon jwani ya obenya to manu ntini kwa ta ayi mkwa nkwa nko oon obi omu ni ho so yesu omu se mube boye humba ya omunyabu.